0: ti phone ba wa to si ba mu phone yen jade mo pase wa gba lati ibukun alati pe oniruru alat owo nje wa alati owo ni ajo wa alati ibukun wa mo gba dua loruko Jesus o ma ra run gba alati ibukun mo bere wa ri gba awon se la la la la to ti fi lo tan gbe fun o loruko Jesus o ya gba lati ba awon alata ma mobilize ti e wa ba e mo gba dua o ya lo gba lati e awon alati ran lowo to ma change story eniyan loruko Jesus o ya lo gba lati e awon alata e ma gba te ya buseri wa ni close up ni se so alati lo je be loruko Jesus o ya lo gba lati e alati ti o gan ma joko pe ki la fe fowo ise na mo gba dua lo gba lati e alati ma change story eniyan loruko Jesus o ya lo gba lati e olorun abukun fo yo buku fo o ra no gba o de se bi oba Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo awa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan mo gbadura gbogbo ipa ati agbara deni wonu aye o ya gbina in the name of Jesus o ya gbina in the name of Jesus o da wa de nebuko wa ri towo se wa ri towo se o ma ri towo se in the name of Jesus wa de se bi oba ogo rajade amen era wore mata amen o mo pe ola ni communion emi ma so fa awon eyan pe be eyan ba pa awon se je ke se bi ose ta ba se communion je kin salaye kan fu o ta ba te daruko pe eje Jesu o ni agbara lati si edidi kedidi o ni agbara lati tu ide kide ko si ogo kan tabi agbara kan ti eje Jesu ko le mu kuro ko si ide kan ti ko le ja ena wo si mi o gbadura gbogbo majemu ide ninu aye re o ya gbina ere die yi ni fi fun oni meji ko ha ni dibi nitori pe o ma tabati je ikan ni aro ninu church to ba ti dere di asale to ba ti fe sun to mo pe o je omo o lo ma je last gbomisa tori awon majemu oju orun ati toju ala mo pase boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro agbara awon agba ti yo lenu lati oni lo oni ri mo lai lai mo lo oni ri mo amen mo lo oni ri mo amen mo so njo kan mo ni ogun mo nja account eyan teyan ba fura be ni account ogun mo nja o ma ri enikan anijo ti won ti biu ani owo to wo 100,000 ko wa account ri mo ti eri mo mo kan o ni 50,000 ko wa account ri won ti bi mo o bi mo la so ko ti ru awon kan be ba nsele wa ti mo pe iwu account be o ti saisan mo so fun ijo kan pe won ma nbe account se pe o so fun yi pe account ori ye nigba mi a ma gba bodi la so ko awon kan ni ki na ma fi mu account number na ni kajila ika rombil here mo palace ni mo gbo eyi te ba gbagbo mo pase loruko Jesu agbara ide ati majebu ti be lori account e ti je ko wo gidi o wo be loruko Jesu o ya gbina amen loruko Jesu o ya gbina amen loruko Jesu o ya gbina amen loruko Jesu o ya gbina amen loruko Jesu o ya gbina amen lara nta ma se ona fun ama anoti phone e ma wa anoti e loju o eyin phone e ni ko fun pastor wa anoti eyin phone e beni tori majebu buruku yen ko le pare niwo igba ti wo fura re to ba ti gbara ati eje Jesu wa wa anoti phone e lati eyin fun ide yi majebu mo gbowo gidi a de pare anybody ti ko gbo ti emi so fun awon ijo loruko Jesu wa ri ogolo amen bolo ba rogolo amen bolo ba rogolo amen bolo ba rogolo amen bolo ba rogolo amen bolo ba rogolo amen lara awon ise iranse ti Ezekiel se ikan wa ti mo respect ga yeba tin ba ka o ma ni opolopo ani oni uru itumo bo fe bere bere e gbo teyan ba ni account kan to wo ba sibe rara to owo kankan o si nbe rara rara iwe account be te la ma pe lede yoba wa ni o gbe ada account ye gbe to ba to wo bapo to ba ri owo mu jade apo ye ti gbe to ba tin gbe be a second wa nbe to ma je ko gbe ah so pe oluwa
1: oluwa
0: mo account mi bo sipo
1: mo account mi bo sipo
0: in the name of Jesus I will be lee I will be lee e ja wo ewe sikeli yen 37 ese e karun ni kaka looto e ba ni story ogun e ka ese e karun kilo wi
2: bayi le oluwa lorun wi fun egungun won yi
0: yes
2: kiesi
0: kiesi
2: emi o mu ki emi wa inu yi
0: emi o mu ki emi that is imisi niye emi imisi kan gboro wo orun okun to ba ti gbe ti account kan ba ti gbe o ni lo imisi to ba sise ti o ni ere o ni lo imisi to ba towo ba po ti o sowo kankan nbe o ni lo imisi emi o mu ki emi kan ko wo nu re yes
2: and you see ye
0: and you see ye and now by sir mo so tele loruko jesu o ma ye oh my god mo lo ma ye mo lo ma ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye mo bo la re ni ma ye ma ye ma ye maye angeli ki kusogo ma eru ada ya kafa bo pase loruko jesu wa ye pada akante ton daku lo o ma ye pada ise re ton daku lo o ma ye pada abiki la pe baba nigba teyan ba nise ti se o le boyan ti se o je keyan kaju aye nu le ti yawo de nfi owo le mu eniyan eyan de nsise wa jijare laaro ne asale to ba bo le ayare o mo ja kini ja laya nigba ti o sowo kankan lapo ko se la kanti o ti dry elomi ato ma lo le ande je so mo ri 1000 be owo oko to fi dele ta ba fun ni 1000 o le ri seda pakan wo moto die be si ni baale kan ni baale ile kan ni gomina yara kan ni gomina le kan ni iwu akanti be to gbe yen o ninu emisi e te won si mi mo palase a o da ku lo re pada a o da ku lo re a o da ku lo re a o da ku lo re a o da ku lo re so pe oluwa
1: oluwa
0: anfani to ti sonu
1: anfani to ti sonu
0: e ba mi da pada wa oluwa
1: oluwa
0: anfani to ti sonu
1: anfani to ti sonu
0: e ba nda pada wa oluwa
1: anfani to ti sonu
0: e ba nda pada wa in the name of Jesus sori adua kan be ti mo ma gba lohun maju mo ma gbadura yen lohun maju ko ha ni idibi se ri gbogbo e te ba wa ni ilu Ibadan to ba wa ni ilu Ibadan program ola ko se miss idi ni pe gbogbo Sunday to ba ti clean leyin osu September osu ro iru awon ojo be Sunday be Sunday agbara ni akanse ni number 1 wa gba akara oyibo wa gba meji ti se ara ati eje Jesu wa gba meji iyen nikan ko wa gbo mi sa ni ola yi akanse adura kan wa ta ma se fo gbogbo eyan pata lo ma gba won bo fi ororo seyin fonu e nitori wipe gbogbo agba je ki account e ko gbe yen afese kino afese se lori e be la se ni gando be la se lota be la se labule gba be la se gbogbo branches wa pata titi de fo lo si aja e te won si mi unorua makwaniya mo pase owo agbara owo agba ti yo aye re lenu o ya gbin na be
1: amen
0: enu aterika o ya gbin na be
1: amen
0: oh my god mo ni ko gbin na
1: amen
0: mo ni ko gbin na
1: amen
0: mo ni ko gbin na
1: amen
0: in the name of Jesus iwe Joel lori keji Joel lori keji ni ese 25 olorun setan lati da ko lo pada teyan ba mura lati gba pada tolorun ba ti soro o asotele o so fun pe mura o nkan be waju e mura nti asotele to wa fun ni Joel chapter 2 and verse 25 kilo wi
2: emi o si mu odun wa ni pada fun yin wa
0: gbogbo awon odun to lo yen awon amoye awon odun to mo to ti waste mo so alakan lana mo ni woman yen lala pe gba to wa ni bi odun mejila o lala pa ko ki le lowo o de fi ki yen sere telo mi fi gba lowo e ha mo so tumo lana mo lala meji lola e gbo keji to la o lo lala o lo ri pe o ri agbala kan ninu agbala yen ile bi afi wa nbe o na de lo joko bi oba ninu ile yen o ni igi ose ile so pupo o wa nbe opolopo eyan na ogoro eyan won de wa be won de kaisu won de kaisu bo se nkaisu iso tan o won wa to katan won to wa dupe won to katan won to wa dupe eje mo ipe eni yen o kan lala ni o loju aye ko je nkan kan laso ko o ti ju kokoro yen o ti gba kokoro yen lowo e nigba to wa lomo odun mejila fun rara e lo lala yen o ni baba kini ki se je ton sona wo bi iru eni be ni lo kori woli in to ba na jo na to ba ti di ipari osu in to ba na jo na on the one on the two on the three ma bo mbadan ko wari woli be ni oro re ni lo ki woli o gbe owo le o ka gba ki yen pada owo kan lo gba owo kan lo gba pada fun o e gbo orira e ninu afin oju ala to ba ti gba ki lowo eyan ogoku ogori o soju ala ko ri lo loju aye mo tori pa ti gba lowo e awon ara o lo gba orun nikan ni yo ma ri lo so pe oluwa
1: oluwa
0: so pe ese
1: ese
0: ti won fi yo mi lenu
1: so
0: pe by fire
1: by fire
0: by fire so pe o go me oluwa gba pada fun me in the name of Jesus yes e ka bele fun me
2: eyi ti esu orin kokoro jewe jewe aturu kokoro keji aturu kokoro jewe jewe miran ti fi je awon ogun lati emi ran saarin yin eyin o si je ole opolopo
0: e wa pada wa je oni opolopo so pe
1: oluwa
0: e da ko lo mi pada
1: asiko to
0: e da pada fun me
1: o
0: ya so da dua mo ma wi pe be ku pe dale kan ayo nbo lo wura o bo ti wu koru ko le muto samadodo yo ma wa o lai pe lai jina lai se ye meji ninu wodo ti mo ma yo da mi loju pe

0: Kosila Kosile something. But my kure we. Yeah, what kobi onu bala for Israel ni? But kilo sele ayeti bagbara lara e. O brelo bati e. Anti bakuro lara e. Igbati o sagbara mo. Ko emi o leguma. Because lai si agbara kilo be fi sustain lara e. So agbara to gba lara e. O lo gbe emi kuru to da fi kure worewe. E bonu itan. E kan bi beli. Ko so omo Samsoni o lele. So eh lo bo ti e bi ma ko to lo abi mo na ko si eyin oluka bibeli e na wo ba so pe oluwa
1: oluwa
0: agbara ti aye gba lara ni
1: agbara ti aye gba
0: lara ni me ba
1: eyin
0: o e da para fun me o ya adua
1: o jesu o ba jesu o ba jesu e bi mi mo
0: o ba wa
1: se lo
0: Oluwa wa
1: amen
0: baba mama jenso agbara nu ki ogora.

0: spread your wings on Splash 105.5 FM.
1: Mo tun bere ku o le sala ima panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: dis banabana bi bali ti ero yi
1: okan wa bale jura wa lo
0: okan wa bale jura wa lo iya okay e ja lo o si akata iroyin to jade latodo are orile de nigeria sinu we iroyin saturday punch temilade aloko
1: be o
0: so n fokan ba mi bo so n tele are orile de yi bola tinumbu lo ti ro awa omo orile de nigeria we nigerians wi pe e fun isakoso won laaye lekan lati pari awon ilana atoto lotun ilana atoto ti isakoso re tin se lori orile de nigeria ko ba le dun ko ba le dun ko le juna ko si le juse won ni are orile de yi bola tinumbu lo paro wa yi lana nibi eto jimo eleyi ti won se papa julo eto adua ti won se ni national mosque to nbe ni lu abuja e ma wa wo ipe ah igba wo ni excellency de ti mi mo e fo kan bale won soju are orilede yi ni nibi eto adua yi eleyi ti won se ni mosalashi nla ti nbe ni lu abuja ni imariri lati fi sori ayajo ojo igbominera orilede nigeria ele ken dini adorin ru re 66th independence anniversary are bola tinumbu eniti asoju ilegbimo asoju sofin orilede nigeria adari won be ti o lo asoju re nbe iyen tajuddin abbas to si fi se are bola tinumbu to je o se apejuwe wi pe se ri awon lana toto ati awon atose tin lo lowo lori orilede nigeria ki sa si se o besi ni ki se asigba ona won ni fun ilosiwaju orilede yi atojo la orilede nigeria ko ba le muyesi ko le juna ko le juse ni abasi eni to nfi se are bola tinumbu je nibe na lo tin ro awo mo orilede nigeria e ma ja kan in so mo loku be ni won oni sin mo iya re o awo bori asiko yi o awo bori asiko yi won ni are bola tinumbu o in so fun awo mo orilede nigeria wi pe e ma ja kan e ma fo in so mo loku be ni won oni sin mo iya re wi pe asiko yi yo pada di adun fun awo mo orilede yi e gbo ni won ni titari ro la kola to ba jinatan i pada de wa folo ni to ba wa kola o sa ya tattoo patu ina e wa na ni pada di won ni gba ti tajuddin abbas to sin fi se are bola tinumbu je o oni e ja ma ni ireti rere e ja si ma soro rere fun orilede nigeria pelu bi alafia o ti ma joba idagbasoke alailegbe ti o tun pada si orilede nigeria ta wa yi nigeria yin nigeria mi nigeria gbogbo wa idojuko yowu ti a ba ndojuko lasiko yi isakoso ohun koju re lowo lowo e wo awon nkan yi ti ma lera won lati ojo to ti pe wa be si ni se mo wi pe beyin o ba kole I ma gba akoko sugba ti dalewu ati dalewo ko gba akoko kankan ta ba diju ta ba la ba igbe ile ti dele sugbon lati tun ko pada nko I ma gba akoko oni alafia n pada bo si orilede nigeria idagbasoke n pada bo ni orilede nigeria orere n pada bo fun orilede nigeria oro reti ayo ini are bola tinumbu fi ranse o fawo omo orilede nigeria eyin ayo si ma ba wa lagba lo olohun
1: ase iroyin ayo na la mo
0: amen somebody
1: hello for kanbale
0: hello for kanbale hello for kanbale are ti ni ka lo for kanbale ka lo ba kai kai kai kai Manga fọkan balẹ sọgbọ ma fọ
1: orilede nigeria ojumo kan ara kan ni ara re
0: ojumo kan iroyin kan
1: ara re o na ni yo si

0: tọ̀ ẹ ti mọ̀ bá a ṣe mọ̀ ń ṣe o mo ti wà láìfù lórí facebook splash fm 105.5 ìbàdàn splash fm 105.5 ìbàdàn lórí facebook tàbí lórí tiktok àti mr dobue aladitu mcpa ẹyìn ẹ ti mọ̀ kí bá a ṣe ń ṣètò ńlá tó mọ̀ ṣe give away gbogbo ògo fọlọ́hún bàbá búrẹ́dì àyọ̀mọ́ aláàjì lámìdí ògúndòkun ní pé ká mọ bókàdì fẹ́yìn èèyàn tẹ bá ti ń ṣe àì lórí ètò yìí àti iba autos àwọn tí wọn ta mọ́tò ní junction di odò tẹ bá ti ń lọ lọ́ọ̀kan àwọn lẹ́lọ́ọ̀rẹ́ forí sọ lọ́ọ̀kan ní junction ọ̀dọ̀ wa ń bì í àwọn náà pé ẹ mọ bókàdì fáwọn èèyàn tẹ bá ti ń ṣe àì lórí facebook splash fm 105.5 ìbàdàn splash fm 105.5 ìbàdàn ẹ mọ ṣe àì ẹ mọ drop comment ẹ mọ like kẹsì mọ fi phone number yín síbẹ̀ pé mo ti ṣe àyè gbà báyìí ẹ wà fi phone number yín sọ́dà comment section bàbá ti ń lọ rè polówó ọjà àmọ́rè bókàdì fún ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ fún wa lágbà lọ́wọ́ elédùà yóò dani kò ní bàjẹ́ lórí ètò láàárọ̀ ilé kún pọ̀ torí wípé a yàbí tọ́ pọ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ kí alága fún àjọ tí ń mójútó pípalẹ̀ ìgbìmọ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ state waste management authority ọyọ́mà alága wọn ti wà pẹ̀lú wánlé agbára mo ń sọ nípa waheed adeniyi akanbi aka bí irọ former chairman ṣé ààrẹ látòsà ni àbí ìbàdàn náà ti gẹgẹ main council ẹgbẹnu sí máìkì orúkọ yín ẹ kí àwọn aráalé.
1: Orúkọ mi ni waheed adeniyi akanbi tí gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí ọmọjọ bí irọ mo kí gbogbo àwọn aráalé ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe a sì kú sùúrù. Ọlọ́run a mú adébíyẹ ayọ̀ náà àdékí olóòtú wa náà ẹkú sẹ́ẹ̀lú o.
0: ẹ ṣeun ẹyìn níjọ́ tẹ́ ẹ wá sórí ètò ìjọba àbílẹ̀ mo ti bí yín léèrè bí irọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ gbangba làṣà ta ní ìsìn wọ́n lè mọ̀ pé kí ló tọkùnrin fi ń jẹ́ bí irọ́ kí ni túmọ̀ bí irọ́ ntẹ́ sọ fún mi níjọ́ náà ò ní pé àwọn èèyàn mọ̀ tó pé bí irọ́ bí irọ́ ó mọ̀ sí kinní kan bí irọ́ bí irọ́ àbí bò wá ní
1: báyìí. Bí irọ́ tó di òótọ́ ni ó sì ti ń dòótọ́.
0: Ó ti ń dòótọ́.
1: Àwọn bàbá wa ni wọ́n jẹ́ àbíkú ni wọ́n. Tí wọ́n bá ti bí wọn á kú. Ó di ìjọ kejì á kú. Ìjọ kẹta ìjọ sínú ọmọ ó ń kú. Wọ́n sì ń sọ fún ìyá rẹ̀ pé wọ́n sọ fún ìyá rẹ̀ pé ọmọ ẹ̀ máa dúró òkìkí ẹ̀ máa kan. Ó ní ọdún tí ó wà dúró ló wá bí. Òjò tó wá sọ pé ẹkú ewu ẹ̀ǹlẹ̀ ẹkú ìlú jáde wọn lọ́ba. Àwọn tó ń retí pé ó bẹ̀ bu jáde tó tún kígbe pé ẹgbẹ́ ó tún ti lọ o. Pàtó di ọwọ́ sàn wáyé jọjú sí pé kí wá ni ẹkú ewu jáde kí ló kọ́ ọmọjọ bí irọ́ ni o. Obìnrin lágbára nínú ayé èèyàn obìnrin ló sọ mẹ́ lórúkọ. Bàbá náà ti gba ká mú pé
0: ó ti lè kú
1: báyàn. Ọmọjọ bí irọ́ ni o mo ti mọ̀ bóyá ọdún yẹn ló wá dúró.
0: Kàbíyèsí.
1: Iná fi ń pe ilé wa ní ilé ọmọjọ bí irọ́ ní òkè àrẹ̀mọ.
0: Ilé ọmọjọ bí irọ́ lókè àrẹ̀mọ. Àní dààmú. Ó dà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìgbésẹ̀ jíjẹ́ alága ní Ìbàdàn náà ti yún ti wáyé ó ti lọ. Gẹ́gẹ́ bá a sì ṣe mọ̀ wípé ojúṣe ìjọba àbílẹ̀ ni mímọ palẹ̀ ẹgbẹ́mọ́. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ìjọba àpínlẹ̀ náà ti gbé kinní ọ̀hún sórí ara wọn nípasẹ̀ ìdásílẹ̀ àjọ ọyọ́mà tẹ́yìn jálága rẹ̀. Pẹ̀sì ti jálága ìjọba àbílẹ̀ rí alérò pé yóò fún yín ní ojú inú pé mo kulẹ̀ mọ́ tó túmọ̀ sí láti kólẹ̀ kó dọ̀tí torí pé honda pọ́ọ̀bù ló kàgbọ̀ ló kulẹ̀ wà and I happen to be a former local government chairman so kìí ṣe àjòjì sí mi. So ngbà tẹ́ ẹ dé ọyọ́mà kí lẹ bá ń bẹ̀.
1: Ngbà tí mo dé ọyọ́mà kò sí tá a bá ń bẹ̀ ọ́fíìsì wa ń bẹ̀ àwọn mọ́tò tá a fi ń kólẹ̀ gbogbo náà la bá.
0: Ẹbẹ̀ scapator
1: níbẹ̀ gbogbo ẹ̀ kọ̀mpáktọ̀
0: kọ̀mpáktọ̀ rádà
1: gbogbo ẹ̀ tractọ̀ gbogbo ẹ̀ tá a fi ń ṣiṣẹ́ náà la bá
0: gbogbo ẹ̀ lẹ́bá
1: abá níbẹ̀.
0: Ok kí ni àfojúsùn tẹ ní pé bí mo ṣe ń lọ sí inú àjọ yọmọ yìí o kí ni pàtẹ fẹ lọ méèkì.
1: Bí mo ṣe ń lọ bẹ̀ ni pé ṣebí ọmọ ìbàdàn ni mí bí tó dọ̀tí jù nígbàdàn náà ti bí mi. Lókè àrẹ mọ ní gbàgàlà so mo mọ bí ìlú ìbàdàn bó ṣe rí. Adé mọ̀ pé àwẹ onílùú kò ń jẹ́ kílu ẹ̀ bàjẹ́ tó gbogbo ibi tá a lè gbà ọ̀nà tá a lè àwa náà ti lọ a ti lọ sílùú òyìnbó rí àmọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe. So ìdí èyí ni pé ok tó bá rí bẹ̀ kí ló dé tèmi náà impact láti pé kílu ṣe kílu aṣe kíni kó mọ́ ó má ti pé ìlú dọ̀tí àwọn ará ìbàdàn náà ń dà náà ń dọ̀tí ìlú wa kí sọ ọmọ ìbàdàn.
0: Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé gbogbo ìjọba ló lójúṣe ṣé ẹ lérò wípé bí ìjọba àpínlẹ̀ ṣe gbé ọ̀rọ̀ kólẹ̀ kó dọ̀tí sórí ara wọn ṣé ẹ rò pé yóò mọ ṣàkùdé fún àti lè ṣiṣẹ́ ndílẹ̀dílẹ̀ dáadáa torí ẹnìkan wá sórí ètò yìí níbi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kólẹ̀ kó dọ̀tí tí wá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ó yẹ kẹ́ ẹ lọ́ọ́ rèé ṣe ẹnu mi rẹ́sìn ẹ lẹ́kọ̀ọ̀kan bo ni ya agba to ye ki won ni lati le mo ru bi won se mo dare ati be lo o ni sugbon ohun oro be ti e si ru nkan baun tori wi pe ise e ti ma poju lorun state government sugbon kakan ba to ba ka decentralize e o le rorun kilo abi le o se ru e kilo te gberu lori ara yin eru to wuwo te le dagbe
1: ke ko wuwo rara eru to fuye ni nitori pe each local government la ni awon eyan to nkole iru ibadan mo kokan la nsin ati na won to pe southwest southeast ibadan north northwest ati la won kole kole ta si fi si consultant ta fi si fi si local government kokan awon consultant yen na awon na de tun ni psp tan pe ni awon contractor awon na tun ba won se awon yen ni won wo nu ilu won wo nu agbole awon ni kole ade ti se ya de mo pe ilu ile kokan bodo ni bin ni waju ile re ati se lati change na bi 2 months ati gbe awon kilo apolowo no radio aso no television aso no whatsapp pe ile kokan ni lubadan so bodo se kini o bodo ni goro lati da ile si nitori pe a ri pe ngba ti mo se findings mi pe mo je alagari ni badan north te ba lo si wo 6 ni sabo te ba wo nu sabo olorun je ki en dele ki en le jeun so gbogbo yen ni mo ti se facility mi pe okay o je ja se bayi e je ka wo nu ilu awon na ko le wa lati agbole wa si titi nitori pe won ni moto de be bo nsin ati se to pe moto ade agbole ati lawon bike ta fi ko ile nsin to mo wo inu agbole lo to ti ilu kokan ti ile kokan ba ti ni bin koni si wala so won ti ni won ti mo awon contractor to mo agbe ile won awon to ba de wa gbe ati number awon tan le pe ati number if ato an so oro kan nipa ape kini kan ni soro soke sita soro soke sita yen awon na won wa lara awon to pe to ma ti da lo bi to ye ko dale si to ba ti mu yan bayi to ya photo re pe bi to da si ko ye ko da be o and atun so di pe half one 100,000 en ta ba ti ri to mu yan pe ibi ti mo kole si o da half one ni 100,000
0: bi musu blower
1: aha ani awon to pe won le pe e la so na pe okay ile wa won wa ko a ile wa ye kan ti ko ile wa awon to so awon number yen wa lo wa to mo ta ba fi se tan a le ka sita ta won yo le ma pe awon number yen
0: okay now se mo ke mo so ron pe numeration le kan pe te ba wo ile kokan won pe ile kan 16 flat ladugo kan ife laudu e ninu compound kan 16 flat lo wa nbe te ba ni ki ile kokan ni goro now to ba se pe boye kan na won kole kole mo wa kole lo se abe meji won ni tori pe 16 flat wa ladugo bi kan ka wa kon a lo mo ko ti ile le merin lo se e kan na won wa ngba ba ni kan ni goro to ba lo ni goro meji ni gbogbo ile sugbon ile to ni 15 flat se goro meji o le gbe ile to ni 8 flat se goro meji o gbe ile to ni pe 2 bedroom flat pe ni nbenu compound se goro meji won nilo so ngba te ba wo inti nbenu compound kokan le fi le mo iye goro to ye kian ni sugbon ngba te ba lo ka kite kan esa ni goro te wa ni goro meji a kun wo sile le mo ba nbe gbogbo gba
1: e a ti seto yen ile to je 21 to je ogun ojule wa
0: ojule ni yin so ojule flat ni
1: 21 flat to wa dada nibadan nibadan ke so pe notice mo foruko bo be la si nkan to se ni pe ke se doro la ma lo ati ni bin ani bin yen to pe o tobi gan ju bin kan lo ru e la nko si la ngbe si oja ka kiri ilu iru awon yen bin won tun yato si bin ti won mo gbe nkankan
0: se wa fe so fun pe gbogbo ile to je pe multiple flat n be nbe lo ni rubin ten so gbogbo e
1: no nisin a ti se eto lati pe ka ma gbe fun ru awon to je 16 flat kan a ma wa nbe re pe gbogbo won ti mo pe yes ibi ta won da ile once ni gbogbo won ma da si ko je pe ya flat ile ni duro de flat ile after pe one flat ni lo ma ndo but pe bi 16 bi 21 a ti se eto fun to ju doro to ju bi ntan se lo yen na a n lo fun awon ja kakiri a ma gbe sinu
0: biyen se o to wa lawon ja ile so ti mo ri bi ke mo ba to tu gbagba
1: ati lawon kan to pe to tun to ba yen a tun ti lawon kan to pe won wa nu flat yen gbogbo flat yen ibe na mo se kini won mo dale sin interview to de fi le
0: ru wa ni compact o se gbe yun to ba dati ko gbigbe
1: compactor wa a ni compact no a ni compactor to pe o n gbele lati ta wa esa mo so to ma ti wo nu compound yen ana wa lift yes okay wa de gbe
0: bo la bo ni wo se lift yen ngba to kini e ba ti wuwo ju to ti ko ti ko ju
1: wa gbe empty wa to ba ti gbe empty de ani lift lift bin to ma
0: bin lifter
1: bin lifter to ma se kini to ma gbe won
0: iyen ni bi to ba pe compound lo ti lo kole sugbon bi te tin gba won awon oko ti mo ko yen rin kini e mo pe na awon capter
1: awon tipa
0: en tipa te fi kole se tipa ni wind bin lifter se tipa ni bin lifter
1: no ta ba ti ri ru le ba yen ati ni bin lifter ta ma gbe lo sibe pe okay boya once in a month iru le bayen no ma ko ile be so awon tan lo sibe won ti pin ra won ani commercial ani industrial ani residential so won ti mo pe awon flat month la ma lo sibe won a lo sibe won a don ta won a wole we lift eye ti e ni pe ko gbe ko ba je tipa lo fe fi ko ba ti e ni ko se kini ko ti gbe so die awon won gbe mti wa won de gbe to se kini itokun tokun lo but ya ti pe won fe sanwo won se bi ati fa landlord mo pe pada landlord awon cci pe anybody to ba ti gba lesin won ni emu owo na wa emu wole de wa emu wa gba awon na ti so funsin e ma so pe kan mu owo ile wa e ma tin gbale owo ile won lati gba kan fi kun owo ile won so landlord to ba se landlord ni lo ma ni case to pe ta ba rojo pe ah oda ninu owo te na gba owo na owo olode owo gba owo ile wa fole e fi owo awon to ngbele kule kule e gboro fi si so to ma ti fi si won ko si jambe won ti mo pe ah en to wa kule yi ni 16 flat yen won ti mo bi nla to won boya won naira ni won ma danu boya ti sun naira ni won ti mo so landlord den ti mo pe okay iye bayi ni won iye bayi ni won ma da so a ti seto yen
0: okay oro kule ko doti o si nko mi lominu
1: okay
0: eni ti mo so pe wa sori eto ndo ni o ni compactor te ni o to nkan pe o si mama affect ye le to ye ke ma ko wi pe ngbo ye pe ti pale fi nko le papa julo eto olera awon ti nko le gan koni se dada tori pe awon ni o mo fowo won gbe ti won mo fowo won da be then ti passe joko le lori won e joko leri compactor so en ba wa ko le ti omo niyan wa joko lori ile se ri pe bi igba te n degrade dignity of human person to ye ke niyan ni ko si nbe mo ngba te ni rin se to ye ke ni awon to ye ke po wa to je investor won lawon eyan be ti en lo lo ti en le wa invest awon ma ra compactor won ni sugbon gbo se pe bo ye kan fi se pe ah ore mi won na mo bo iba ti tipa lo ni mo ko bo pe e so pe no if you don't have compactor you are not allowed to partner with us or to invest in this business
1: awon to so mo pe awon mi ma yinbo oselu iro ni won pa ko se nta gba ta ni bere pe compactor mi lo ni marun ni o merin ni o nkan kilo tun ni pelu e atato bayi mo ni kankan bayi mo ni o gbogbo la interview ka to le fun e ni kan ta je pe o ke se bayi a wo nkan to se kini to n lowo sugbon ka to so oga wa onumero seyi abiodun makinde ifa to lenu jometa naira compactor tuntun
0: melo
1: meji naira fun wa
0: meji fun gbogbo yo ti meji
1: a tun ti ni a to e na won kan ta lo tele
0: melo gbogbo kan to teni bayi melo gbogbo ba to teni bayi
1: ani to mewa bayi tori mun to
0: fashion ni pe e si ni wa bi lo kan lambad
1: eh wa bo je die la de be die die la wa de be
0: biro ile yo ti do to o si wa bi ro lo right
1: oh o ma do to tori pe a mu kankan am fe je pe local gben kankan ko ni compactor kankan compactor kankan so ta tin mewa ara ina e wo nisin ba se ko yato su tetele o yato
0: edona kin to gbagbe e so wi pe ti awon eyan awon to je investor awon to je investor to won ko le to ba ye kan lo ko le ladugbo bi kan tan ba lo e ni number wa tawon ladugbo le pe
1: da
0: e ba fa ba le pe awon number
1: won te po da ton le pe
0: ayo to ba fe fe du awon investor
1: to just pe awon wa ko le wa
0: ta pe lomi mo se contadigbon e meji won lawon wa won wa le kan won si gbowo osu kan o ye pe number ti won pe
1: number yen rele yi 08067945877 08067945877
0: Etu bantun
1: 08035064823 08035064823 Awon ele tun ni soro soke sita
0: ti o ye ko jale si bi ti o ye ko jale si 0911 66 96 7 meta 0911 66 96 7 7 7 oda eyin ta ba n soro npo oro ile kiko o se pataki debi pe ti ijoba ba n se awon ise idagbasoke mi koda ke duda si titi ti won ba ko ile ile won yo mess up beauty to ye ko jade ninu titi te roda siun tori pe oto ni ke o roda si titi ipele keji ni komo ipele keta ni keyin ogun flower so ti pele keji ye ba fi le lakude ipele keta ko ti e ni sese flower o ni se egbin te ba fi le ti do ti ba fi le wa ni titi yo kokko ba ewa oda te fi si titi yo ko ba jena ko wa tun ni fun ilaya ti gbin flower te ba fi le wa fagidigbin bi igba ti eyan je ni lori akitan be ni o se ri iyen ni ise pataki bi ko le kudo ise da to bo se se pataki pe bo ise ka moju to ti se ijoba yo ba yo baba won lorun wo yin pe awon investor te ni o jo npo boya won ka to ni o abi ko se pe e kan fi ore se pe e wo e se ja ma rolu e boya e fi offer ta pe se kan gba ti dangote ni ka won yen wa invest te pa won e to ni tu ba pe ah o kaluku kan ru apos menti ka kini pe mo ti invest o to ba ti trader dangote yo ni owo mi nbe nbe boya ka yin no fi se ipo ni e mo pe ni abi bo le se pe ke je ka won yen wa invest so yo se waste management pe ani se e need awon investors e need the compactor e ni lo rin se igbalode ati safety kit fa won tin gole tin gbalẹ tin ti gbogbo e choro bode se need help
1: I need the help I need the help help ta ni ti to nitori pe e wo oga wa onumero oluwaseyi abiodun makinde olorun wa pelu re o de olorun oni fusion to pe e wo gba ti covid 19 to de oga gan boje on bo sita funa re ta jo n kule loru ta jo n kule lale ta jo n ku gbe e wo bi covid se de so affect to any your state if at most almost state want to shake ni want to copy wa ni pe if at federal un copy wa so nkan tun mo try ni pe e tun wa wo tun wa ran wa lo si won pe ilu kan ni Rwanda Africa ni e le ri paper ni le bayi ni lu tan so e paper e le ri nle oga ran wa lo sube ka lo pe biro ba na se ni bayi ta wo le se mo ma ta de a ri pe boya enikan la fi si local government kan a ri pe won wonu agbole dada won okay nse ta ma fe enikan si e ka fi yan meji sibe ina fi pe awon eyan wa pe kan a pe yan dada pe en to and the bill se ri ni most of them na no ni nkan capable to live sise won kan manage but n temi so ni pe mi fe ri le rejuiti mi fe ri le na boya so fe fi ko fa se ko boya fi lani ko fi ko emi sa fe ri ile le ga
0: ha no e so ni se pe popo won ni onirin se won kan manage ni
1: won most of them to won gba ba won ba wa yen
0: wa obvious igba te ba fi tipa ko le in to e ton fi compactor ko ton fi tipa ko e si le need help in lo wa obvious omo ti orun jeje to wa minorities won ni bo ni so need help ni owo need help be baba e ti kogbo si lori pe mo so pe need help kan wa so ko mo ti fail e fe boju ijoba je wa le need help
1: boju ijoba je oh yeah, elo se ko.
0: E fi tipa ko le.
1: I know if ko so n to ba wu e ko fi ko.
0: E mo gbo.
1: Ka sa ma ri le legbe titi.
0: E mo gbo.
1: Ka ma ri le lai ka wa.
0: E de fun ni awon factors te fi mo pe ni the apple.
1: Mhm.
0: Compactor me ro ni Lagos state ni.
1: So compactor ti won ni bi 100.
0: Ah, baba.
1: Won ni bi 100, yes.
0: Mo gbo tenikan kan so fi mi pe won ni to 500. E wa ni 100.
1: 100 ni. E bi mo lo. Mo lo se ko.
0: Eyan re ko e mo comment lori Facebook.
1: 100 na ni. E lo we konsin. Oya e wo.
0: Inu lati akile yo tin ba mi te. Ba te.
1: E lo we konsin. Gbogbo e ti daru. E wo ko. Aba na ni leko. Oya e lo we
0: bi ko se di. Nigba temi ati Johnson alaga imbe speaker.
1: E be.
0: Nigba temi ati Johnson l'office yin. Enikan lara awon investor yin o nso fun yin be wi pe ah o mo pe Lagos state government ni compactor to 500 eyin wa 100
1: mi mi o gbo yan o
0: gbo asi ko ele telephone now
1: o ko fi soro ni
0: mi o gbo gbo yan ewa mo gbo ti Lagos state government ba ni compactor 500 sugbon te yin pe ni 100 eyin wa so pa ni mewa ni Oyo state even 100 gan te ba gbo mewa se gbe ilopo mewa nta ni Lagos state ni yen now
1: eh bo won ofisi se won ofisi se
0: I need the help
1: won ise to wa mo fi se to wa o da nkan ton try ni pe ka ni pe ngba ti oyo ma wa lati le te pe ba gba kan ti won ni pe kan lo joko le na kan ba ati ju bayi lo fun ba ta de e lo aje ka ki oga wa ale new one o tun gbe meji tuntun new one leyin mewa ta tun tele
0: won ni functional compactors ni ipinle eko won ni 602 sejiri
1: ngba ta mi lo won o ka yan sita siwa o do
0: bo sejiri aye ti lu dara won
1: o yori email e yoro ori kile ti eleyi te so sita
0: aye ti lu
1: amo ye blogger
0: eba be pe ko ba ta mi lo yo si ti ni boya mewa te yin gan so gan boya lamba ni baun
1: lamba ba o
0: o le mo to mewa
1: eba be ko le mo ti gberu nkan ba yen si ori kilo kore lori internet pe bye no awa la ma so pe nkan bayi la ni nkan bayi la ni nkan bayi la fe so gbogbo te ba n gbe o le je blogger so gbe ru nkan ba yen sibe ba le fe believe se won foju e ri bayi
0: pe nigba ti e mo gbo bi nkan se mo n de online o ni pe ka pe igba ti ijo ti gomina gbe meji wa fun yin te wa se press release abi te pa won niro yin sibe pe won gbe moto fun nkan kan e wa ko be pe converter ta ti ni nisin o o ti di mewa wa ti di mejo le tete le pelu meji ti gomina tete fransin o di mewa ta ma fi le report to e

0: Benny, a cab of Pada, sorry to you was so in rural con, lots of Bibeli in Nigeria. Eleyeta mo se Bible Society of Nigeria. Mo lero pe ere onise kekere ranpete gbon lati fi to wa sona na ni o je eleyi ti oye wa yekeyeke ti o si je ki akore wa to nsoro nipa idi ti a fi gbodo gbaradi fun asiko lasigbo tabi asiko wahala ko tubo ye wa se waju se ni bayi mama ki awon baba wa kaabo sori eto Pastor Daniel Farinde eba mi ki awon ara le
1: eyin ara le e ku dede asiko yi o mo gba ladua mo gbo la sigbo to nlo ni gbogbo agbaye Olorun fori ofe re da abobo wa o loruko Jesu ani ba wahala lo o
0: ami loruko Jesu bakona ni Pastor Sunday Ogungbemi awon na ti wa nbi eje ka awon ara le gbohun yi
2: e ka san gbogbo en tun gbo wa inu wa dun pe atun wa loni Olorun fun ni anfani ati wa gbogbo n ta fe se loni kasi fe so emi mo ya je ko yi wa yekeyeke asi fun alabo lori gbogbo wa la yi
0: wa ami loruko Jesu e je ki wa bere lati odo Pastor Daniel Farinde kilo kini idi to fi je pe o se pataki fun olukaluko tabi agbegbe orile ede ni ayika wa ni lati ri wi pe an gbaradi fun asiko lasigbo
1: se eje bi ati gbo ninu ere onise yen Bibeli gan fowo si ipe ninu iwe owe ori kejile ni ogun ese keta ipe ologbon eniyan ori wahala to nbo lokere o yera fun ti wahala ba nbo Olorun ma nfun wa lori ofe lati mo gege bi iranse Olorun Olorun a fun wa lori ofe lati mo Bibeli so fun wa ninu iwe Amosi pe emo ewo imo le wo lu kolorun mo fi awon woli re ise iranse tolorun fi le wa lowo niyan gbogbo wa ti emi mo ba ndari ti wa la ba nbo amo bi rere ba nbo amo ki se rere nikan na nikan ma paru itabari wa la tun bo amo laye ta tun wa nisin yi imo science o ti pe orisirisi gbogbo en won so fun wa ibi ti atko ti fe sele won ti won ti so pe nbo ibi ti ojo ti fe gbe won lo won ti so pe nbo awon adugo kere ton ba tin ja si nkan a ti so ni jejo pe ki won se pade ija kan lo kan pe pa ni kan lo nkan be ba nja sile te nja si oro laarin ebi ki e ke mi o bo si kan lo ye kokan agagalaye si awon mo kekeke ko ti ija ti ni to ja bi atori nton mu bi atori nton da won lori ru won ti yo be mo ti yo bon sira won gbogbo ija ta nja ni tori ohun ko ohun ko yi ko to si but in ti Olorun so fun wa ni pe ka mura esile ka ma gba ko gbemi wa amo sibe sibe na Olorun fun wa lanfani wi pe lati yera fun lati kuo nbe ki o ma gbemi wa amo sibe na o Tolorun ba de fun wa lori ofe pe aje olulaja lati yanju ohun gbogbo ka le duo sibe Olorun to fun alanfani lati duo ti lasigbo to ba sele ohun na ni o lana bayo fun wa gbogbo enikeyin Tolorun ba fun lanfani pe laarin lasigbo o gbodo ku o nbe o bi ti Jacobu abi ti Isaac ninu Bibeli Olorun ni iyan bo o amo ni bi to wa yi o duo sibe ibe lo ti se rere Tolorun ba fun alanfani pe ninu lasigbo yen keyan ma kuro nbe keyan gboran loruko Jesu e mo yo mo to wa sona
0: ami ami ni oruko Jesu eyin ara le te ba fe darapo mo wa lori eto ye ele pe wa sori 0916188 7383 lekan si 0916188 7383 ohun na ni number te fi le darapo mo wa lori eto bi eto se nlo lowo bayi tabi leyin eto igbakugba le le pe wa te ba ni oro te ba nilo oro iyanju e je ki won lo sodo Pastor Ogungbemi kini ero pe o ma nsele lasiko ta awon eyan ti won o ba gbaradi fun iru asiko lasigbo bayi to ba ba won lojiji nipa ti irori won ni nipa ti ara ni ati awon nkan mi ki le ro wi pe o ma nsele si won hello
3: hello
0: e ka san o e kurole e seun o oruko yin bo le tin pe wa Olatunji Michael lati bo e seun angba yin baba won ni pe bo office wa
1: office Bible Society o wa ni Samanda ni ona UI te ba ti lo si ona UI te ba nlo lati songo lo sona yua e funa si apa keji ni bi samanda yen na e ti ri signboard won office nla gidi ni won ni amo te ba fe dara ko mo Bible Society won ni auxiliary ni church kokan gbogbo area kokan ni oni auxiliary ni church yin e bere group ton wa the group the auxiliary bi ti e wa te ti le dara po mo Bible Society of Nigeria eto ti Bible of Nigeria nse o si po o po lorisirisi ikan ninu e o ni trauma healing yi
0: iwosan irora okan e si le pe number yi na
1: e si le pe wa leyin program ka jo soro
3: beni
0: beni
3: thank you very much dem le muruko en ti mo le
0: pastor daniel na ni awon na ton ba yin soro yi na ni won ba yin soro
3: all right pastor daniel
1: yes sir
0: e se o oda apostle ogungbemi ba wa tesiwaju
2: gege bi ibere keji te so ti eyan o ba gbaradi pe wahala nbo ti wahala ba si de tan a ri pe orisirisi nkan lo ma ngbe yo a ri pe eyan ba ri ya a pe ni baba ton pe de confusion so koni eyan ni le se nkan to ye ko se dede tori pe kini o ti kuna lati gbaradi fun wahala to le yo tabi ta mo po nbo so olorun gege bi that is won so le kan olorun ma nfun wa ni mi si lati mo ohun ti o sele ni waju ide na lo se so nbe pe olorun o le se kankan bi se pe o so asire fun awon woli ohun ati be lo so elomiran kan te se pe wa leyan office woli sugbon lo ma ba soro ba loju ala tabi sugbon gbo ton lo ba wa so ka ma fi se ata bi bo no se wa npe ka ma fi jata so ka ri pe amu oro olorun igboran o dara pupo ke yo si se nkan ton lo ni ko se a ri pe awon apere po nu bibeli ton je pe won ri pe nkan bo waju ton lo si ba won soro ton si won si farabale lati gbaradi fun wahala yi a si ri bi olorun se gbe won bori wahala sugbon teyin o ba gbaradi to ba de ko se se keni o ko mori bibele na so o ni pe oni bi wo ba rewesi ni ojo iponju agbara re kere o ti fi han pe boya agbara do agbara isumo olorun o kere to fi di pe ye so wahala o wa bibele so be pe wahala ma de tori ohun gbogbo lo lasiko ti e tasiko wahala ba de teyan ba ti rere we to ba ti kuna bayi a je pe ko gbaradi a boya nipa adura ko gbaradi nipa bibo olorun re ko gbaradi nipa bibeli kika ati be lo oluwa yo ran wa lowo lati se ohun to to ki wa la to de
0: amen
2: oruko jesu
0: e ti je ki pada sodo pastor farinde bawo ni gbaradi se ma mu adinku de ba iru iporuru okan eleyi ti awon eyan koju tabi wahala ti won koju lasiko lasigbo yi
1: ta ese itumo igbaradi ni wi pe bo ba wa di dandan ti a ni ore ofe lati ku oni agbegbe yen ti o wa ba wa itumo ni wi pe okan wa ti mura sile pe o nbo ibi to ba de mo ja si olorun o fi ore ofe fun wa gege bi ati gbo ni ere oni se ranpe ta gbo le kan yen e ri mo pe nigbati alufa ni kon mura sile kon gbaradi sile o di kilo fun won bo ma so fun yin pe e para yin e mo da won lohun ton ba fe pa yin e je kon lu owo ara won fun ara won ehe iru yen ni kon dele eyan kan o wa ni sile kun keru e jade mo fo wa re ko ohun lo wa nto ba fe mu je ko mu ma je ki enikeni ko gbo ya ju onigbagbo lo mo gba lado oruko Jesu mo duro ti wa n to sele ni pe ti eyan ba ti ni lokan pe wahala yi o se ye on a valuable crisis ti e pe ko so gbo ti eyan fe da si o nbo bibeli de fun alanfani e lai mo ye igba ninu bibeli ninu iwe ti awon apostle gan Paul so ni nbe ori ogun ese ikejidini adota 28 to 29 oni ni kanyojo awon ekoko yo wonu ijo awon wa wada wala sile orisirisi ti o tona ni won mo so orisirisi ti o ko ti o right ni won mo so eni gbogbo eleyi to ba ta ba ti mo pe wala yi nwa a okan wo ti mura sile ke se pe ko ba lojiji ko wa ni o lejeriru ogun lojiji oni heart attack gbogbo ru nkan bi ele la nso pa de se nso ki se ogun ni kan o le ja iro omo school san o le je oko ati yawo ja gbogbo eleyi ni kokan wa ti mura sile yi pe o se ise ko sele ni laye eyan gbogbo nte eyan ro pe ko da ko da ko da ki eyan mo kan be amo ke eyan ma fi ero yen bori aseyori aye ti e ude ma ronu nipa ibi ibi ni gbogbo igba toroko Jesu ibi oni ba wa o ara nu Olorun gba
0: amen amen ni oruko Jesu le kan se je kin fi number sita fun awon to ba se ndara po mo a lori eto iwosan irora okan fun ti toni eleyi ti a pe akore re ni idi ti a fi gbodo gbaradi fun asiko lasigbo 0916188 7383 le kan se 0916188 7383 idi ti a fi gbodo gbaradi fun asiko lasigbo la je fi pada sodo pastor Ogungbemi ibere leyi na lo nso wipe kilode ti opopolopo awon eyan won kin fe ma soro nipa wipe a ngbaradi fun asiko wahala e je ka gbe ipe ina hello hello kilode ti opopolopo awon eyan kin fe ma soro nipa hello hello hello
4: hello
0: hello ekura leo kile so kile so mi igbo e soro soke dada agbo yin o ni sele be bawo le sele se kini
4: awon dadi
1: kilo do ko won anda
0: karpo bawo le sele ri won
1: kan ko para leyin program
0: o ya kilo ruko yin John Aziz lati bo yemetu ta ba ti pari eto wa pe yin tabi ke tutun won pe ese ehe ibere wa ni wipe kilode ti opopolopo awon eyan se ma nsa lati soro nipa pe a ngbaradi fun asiko wahala koda bo ti le je pe lopo igba won ti ma ri ami wipe o se se o ki wahala o be sile ni agbegbe yi o ni ayika yi o nibi ta won wa yi o sugbon opopolopo won wo pe awon o fe soro nipa e ki lo ma fa
2: ohun ti o nfa po okan ninu e ni pe elomiran won fe ran itura ju asiko ti o ba ni ti o ba je itura so ti nkan ba ti je nkan to mu itura wa won a ko ti kun si pe ko ni sele bi gba ti o ni sele o si le je nkan to le sele so opopolopo na fusa ma

0: a nbe orisirisi akoko igba lati igba ton biyan igba teyan ma ku gbogbo e so bi keyan ma so pe mi o ni ku e gbagbe oro ku yen eyan ma so eyan godo plan ni gbogbo e olorun aran wa lowo den elomi olao dara ni eru eru pe kini kan ah iru ibi to nbo yen baba tun soro nipa e nisin ada pe eyan deru ba awon eyan ni e je ka so pela on to ye ka so fun ka si gbaradi bo se ri ni e olorun aran wa lowo tori opopolopo o wa nu bibeli bibeli ni pe ka ma wa ni aire koja ka ma ni bi sober and be vigilant I be ko ni bibeli so ni so tori pe ota wa ko deyin be ni o si simi Yesu lo nje be so Jesu no si ko awon mo eyan ni iwe Matthew 24 from 38 to 39 o soro nipa pe gbogbo awon ebon si ko ti kun si pe ikun omi o wa laye nua tori je pe lojiji o de ba won Olorun ye ki bi o de ba lojiji Olorun fo ani opolo lati ronu ati emi wa lati ba Olorun rin ko si ka se nkan ti Olorun fe ka se Oluwa ran wa lowo eleyi o so pe ka ma gbenu iberu sugbon eyin o so pe ka ma bara wa soro nipa ibi to nbo tabi to le wa niwoju
1: e seun go e je kin to para sodo pastor Farinde ona wo ni gbigbaradi fo asiko lasigbo yi lo fi le da bubu awon iko to je wipe ewu saba ma nwa lori won ya bi awon obirin awon omode awon agbalagba atawon ti won je akanda eda to je pe won ni ipenija ara ikan tabi omi iru onawo ni igbaradi lo ma fi ndabogo won
2: ese igbaradi pelu ori ofe olorun ti yan ba timo gege bi bibele se so fun wa ni owe jeremiah lati ese kini da ka dele eran e pe olorun binu si awon woli ti won tan awon eniyan je ti won so fun e pa lafia wa gba ti o si alafia a le fi oro titu tinu tokan wa ka fi da awon eyan duro iru awon obirin iru awon omode iru awon agbalagba o ye kan ti koko ko won jina mo ro poro yoba kan lo so ba pe eni togun ba nbo en to ba ja birun ona jiji ni o ti sa lo yo ti ba ti e lo kogun to de ati eni ti o fe gbeja ogun ati eni ti ara re uda pe ni kon mo yi pe o ye ka won yera ge mo se so le kan eni ti olorun ko tolorun so fun pe ohun ni ko ja ogun ko dara e mo en to ba de mo pe olorun o ko si yin pe ko on face ogun yen ko kuro nbe so olorun lo mo mo je nbe ni kan kan soro bogun ba de awon kan na ni o sa ja en ti o ba ja yo ti mo pe bi ase oro olorun lo mu dani ni o bi AK-47 lo mu dani ni o ohun ko on to fe fi gbere ni ja olorun o ti ko mo se ogbo enikan to mo yin pe ko si ni kawo won lati jagun omode ni awon agbalagba ni awon akanda eda ni o ye kan ti rin jina kan ti kuro nbe mo de so le kan orisirisi na ni wahala laipe ni won so fun awon apa bi kan ni Nigeria pe ikun omi nbo o e kuro nbe iru yen ikun omi nbo e kuro nbe gbogbo awon omode gbogbo awon agbagba awon arugbo lo ye kan ti kokuro nbe to ti o ba de lo le won le wa pada wa gege bi ati gbo ninu ere onise yen igba gbogbo nkan kan ni asiko wa fun asiko ogun wa asiko alafia wa asiko rogbodiyan wa yo si lo le mo gba ladua emi wo ni bo si paapa ni aye onirogbodiyan ton sese lu nisin mo gba ladua emi wo ni bo si
1: o ami ase o da haje ki atun tesiwaju kin para sodo pastor Ogungbemi iru awon igbese nisewo ohun na ni awon molebi le gbe loni lati fi gbarade fun awon asiko pajawiri yi boya bi ikolu orisirisi isinipo pada ati awon lasigbo to ma nwaye ni awon agbegbe sagbegbe
0: ta e se olotu opolopo nkan ti awon idile le se tabi agbegbe sagbegbe to le se po so gbogbo nkan to ma sele ni pe won gbodo ba bara won soro nipa awon ewu to se se ku sele ta ba ti mo then gbogbo nkan to dabi awon iwe ti o se ma ni boya certificate ni boya kini kan ni agbodo boya ile to ba se laminate ile to se keep ba certificate to se omi won le lo pa omi mo gan bank to ba je pe wulo de be kolo ni je kari ko se dada so gbogbo le ni e gbodo ba ba re yan so ninu idile tori awon nkan to ba je pe to pajawiri de o kila fe se mo ranti gbogbo gba wahala hope 93 gba yin lohun opolopo lo ti ra kundi sile opolopo lo ti ra gari sile to je pe gbogbo ba ti le ju bo se lo won a te ma ri nkan je ko ni baje boro ko se pe gba yin la lo wa fo lo foro to je pe kia kia lo ma baje ko le logbo a wa nkan to eja gbigbe ni apamo robo ni kuli kuli so kon mo pe wahala nbo gbogbo ele ni eyan ma nse gbogbo e ogun lilo eni to wa lori ogun e gbodo je ko ohun to npa awon mi danu ni odo awon kidnapper ni e gbo an ba mu tan ogbo n to lo ko ri lo mo elomi ko le gbe so na ba si rogun ara kia kia o le make ko ku danu olohun ni se ku ni ti wa loruko jesu ah gbogbo orun kankan bayi won ni won ti so iwe n ti be le so won ni pe ologbo eniyan ri ibi o ye ori e sugbon awon omugo oko obi ogbe ori esi sugbon kini iparun la ba nbe a ni ri parun ni aye ni yari wa luko jesu opolopo nkan ton gbo ton le se po to ba tede gbo ala de ton mole ba sasi o ta lo ma lead oni community yo abi kokan se pe gbogbo di pe kaluko lo ka kiri won ore momo woro gbogbo won ti ma se imura ile ile even gan ngbo se pe ra won olohun ni je ko gun de stage to je pe eyan gbodo lo ra nkan ton pe ni walkie talkie yo lo sim yo fi wi communicate ara yin pe bi mo wa ni bo wa ni to ba dojo to olohun ni jarogun luwa o e ri pe ngba to olohun fi ibi to nbo lojo waju han joseph pelu agbara olohun o se kini o dira won si won nigba opo wa won gbe pamo won ri kon keep e to fi je pe bi o se de bolo se fi han yen o wa deni ti won pe ah olohun gangan ni wo yi ko selomi tuntun to bi jumi lo nile ya leyin emi bayi wo lukan so olorun o fi awon ti e sile so ni gbo opo ka ranti pe owon le wa o ka plan gbogbo n ta se alaje se ku ta se gbogbo nanu a nru tojo waju a nru ibi to le de ti o de lojiji olorun o ni je ki bi o se wa o loruko jesu
1: ami ni oruko jesu a le kan se eyan ara le number tele pe wa si lori eto na ni 091 6187383 lekan se 091 6187383 ohun ta sin jiroro le lori eto iwosan irora okan ohun na ni idi ta fi gbodo gbaradi fun asiko lasigbo egbe bibeli ti nigeria ta mo si bible society of nigeria ohun na ni o je ki eto yi ki o sese ke le ma gbo wa kete kete baye e je kin tun pada sodo pastor Farinde ibere leyi o fe farape ile ti pastor Ogungbemise ba wa dahun tan abika so wipe itesiwaju re na ni wipe bawo ni awon molebi na se le se eto ona onipajawiri ile to je wipe bi won se bara won soro nigbati wahala ba bele to ba to bi won se ma bara won soro bi won se kuro ni agbegbe ti won ba wa tabi bi ton ba tun wa ti wahala tun de sibe awon ona ti won gba ati bi gbogbo ibi ti gbogbo won ti won tun ti pade boya lasiko wahala iya le ri ipinya ke ya o lo sona abekuta e babo lo sona osun elomi o gbona oyo lo bo ni won se pade wipe o da o ai ba mo o a le pe ra le ri pa ti pe ya o ibi bayi ni ka ti pade ni won se
2: ese itumo yen ni wipe ti gbogbo eyan bo le je ijo o le je ibi lo ti mo pe lasigbo nbo bo se wu ki o se le tukato o ye kon fa deun so bi kan pe ibi bye bye ni ke ti pade mi o ibi bye ni ka ti pade o yege aye sin ani ore ofe lati ni anset lati pira wa le olukaluku lo ye ko ni iyen lowo ye bi won se so lekan a ngba ladua pe lasibo ti o gbe mi wa olohun ni je o de ba wa yin to se ni pe gbogbo on ti a ba ma mu dani bi aso otutu bi gbogbo nkan ta fi le lo amo ka ni ladehun yi pe a gboro pade ni bi bye bye mumura le de wahala ni wi pe ki wahala yen to de a n reti pe ka ti ku onbe ka ti jo lo sibi ta fe lo ka ju lo wa po ni bi kan na ki emi wa ko le gun ka le sin olohun si eh ka ma fe mi ara wa wewu gbogbo aladua emi wo ni bo sonu lojiji
1: amen amen amen oruko jesu ama o ki wa ni awon nkan to se pataki pataki eleyi ti awon molebi ti won gbodo mu lowo ti o je ara awon ohun eleyi ti o do la won sile lasiko lasigbo yi awon nkan ti won nilo fun isele pajawiri bayi
0: e se olotu a ri pe bi wahala yen ba se yo ba ma soro won ni bi eye ba se lo ni won se nso oko e so ohun to ba sele o lo ma nje ke eyan mo ki lo ye ko dira fun tabi ko ko sugbon ni oro idile o gbogbo awon nkan to ye kon ni a mo pe omi o se pataki pe eyan ba te je fun ojo mi lo kan to ba nro mi mu emi ra si gbero omi to dara drinkable one so o se pataki awon onje ti o ntete ba je bo se so lekan ba awon ton ti di bi eran kun di ni eja gbigbe ni gari an gbogbo nkan kan bayin o gbodo wa first aid supply gan na bo yang tori eni tori nfo emu pyrethrin emu paracetamol iodine boya an lo nugbo nkan ko enikan lese e tete ba fi gbogbo ru nkan kan bayin eyan gbodo ni ina boya torchlight ni o tabi a mo pe gbogbo asset wa lo ni ina lasiko ta wa yi o so gbogbo ru nkan kan bayin power bank mo fe pe sugbon battery ti run down mu power bank e lowo gbogbo le gbogbo nkan ton le fi da emo mu lowo gbogbo awon le yo o se pataki and then aso ta wo ti o n sa so tututu aso to gbe e to gba otutu gbogbo e la gbodo mu lowo gbogbo awon nkan to ma je ki eto ilera ko se pepepe a gbodo re ti ati mu lowo safety pin ni gbogbo e ni season si ni gbogbo ru nkan kan bayi eyan gbodo je ki bandage and some other plaster gbogbo awon kan a ko lowo Oluwa ran wa lowo so ri pe ewi Olorun fi gbogbo e na o fi lele ri pe ninu ewe Matthew 25 ori kerin won ni awon ibe ni tan wundi amewa wa awon kan won pese fun wa ojo waju pe a mo oko ya le pe de o kini kan a ri pe awon lo je ologbon awon marun je ologbon awon marun je alaigbon so lo aka kun awon to lo logbon loruko jesu
1: amen ni loruko jesu ibere ile o sese ko je pe ohun na ni yo je ibere ta fi cassette to nle loni ko tun to di wipe amo tesiwaju ni ose to nbo bawo ni awon agbegbe bawo ni won se le sise papo lati fi ro eto abo lagbara ati lati le tete gbaradi papa julo nigba ti won ba tin ri awon ikilo yi saaju ati ro awon igbese wo ohun na ni won le gbe lati fi dena lasigbo na
2: ese igbese akoko ti ye ki agbegbe ko gbe o ni wi pe ki won se ipade ti won fi dekun ti orogbodi ofin ni jade sita gege bi oni gbagbo o ye ka le so fun won wi pe ninu iwe ofin mewa ti olorun fun wa iwo ko gbodo pa eniyan lo wa nbe amo jesu wa tesiwaju ninu we mati ori karun ese kokan le ni ogun si kejile logun oni wo to ba so pe omo ni keje were ni ipe orun apadi lo nlo so ki ja to de to ba tin koja ebu to tin koja epe to tin lo be yen eyin lo e ti di omo orun apadi te de bi ti eyan wa gbe mi eyan gbogbo agbegbe kon se pade po kon jo joko po kon se pade bi wahala ti n sele bi o se ni di ogun iyen lo daju amo to ba di pe ko fe bo si awon olori esin kon da si awon olori adugbo ko awon agbagba kon se pade ki se dandan ki wahala de n ta so ni pe ka ma je ki wahala de debi ta ma ko kakiri loruko jesu agboran yo da bobo wa o emi wo ni sonu lojiji o
1: amen amen amen ni oruko jesu adupe pe atun lanfani lati gunle ayo lori eto iwosan irora okan loni yi atun ma tesiwaju lori akori yi ni ose to nbo e ma gbagbe pe akori na lo nso fun wa idi to fi se pataki ta fi gbodo gbaradi fun asiko lasigbo sugbon e le pe wa siwaju se sori number yi 09161887383 egbe bibele ti nigeria bible society of nigeria ohun na ni o mu eto yi wa si etigbo yin lojojo abameta ago merin si ago marun oku iseju meedogun ohun na ni eto na ma wa ti ore afefe ope pataki lowo pastor Daniel Farinde ase Pastor Sunday Ogungbemi awon na ni Eledumare ma nlo lati ma fi ogbon ati oye ma fi bo wa lori eto yi mo si se ladura wi pe gbogbo eni keni to ba n koju isoro nipase eto yi yo ri iwosan gba loruko Jesu temilade aloko un loruko ti temi ti Jesu ba fa bi bere seyin atujo ma pade lose to nbo odabo

0: wa ku dede asiko yi mo se tun ki wa kaabo si akotun eto ke badan salafia ni mo ba yin oke badan nile oluyole te ba ngo e ba ngo mo oke lanti lanti mi o gbo lanti lanti e ba ngo mo oke e ba ngo mo oke beni ori ti wa nile badanu sori wipe ilu ibadan ilu to se muyangan ni ilu ibadan ilu akikanju ilu ibadan ilu awon jagun jagun ni mo ki kabole kan si temilade aloko ohun na loruko titemi o ko to di wipe a bo sinu eto eje kin kokon ma ki kabiyesi wa oba wa olubadan tile ibadan oba wa adewolu rashidi ladoja aki baba o wipe a ku ayajo ojo ibi yin eleyi ti eledumare tun je ke pe loke epe eyun ni odun keji le ni ogorin kabiyesi o ati ayeye odun kan lori apere awon baba nla baba yin mo wa se ladura wi pe esin oba yo je ku pe o e dari wa pe ni ile ibadan asiko tin o tin tu wa lara bo yo tubo tun ma tu wa lara ni lase eledumare ilera pipe loba mi oke yo fi jinki yin kabiyesi o to e kaabo se itesiwaju oke ibadan eleyi ti a nsolo ni ose to koja nipa alejo wa ti won farahan lori eto yi Dr. Akintola Akin Louise ti won je gbajugbaja osere awon na tun ni are ataye se agbegbe ti oluyole nijejo ade mu foro wa ni lenu wo won tan tori wipe iriri bayi ohun na ni agba sugbon o se wa ri abala keji yi e wa nkan fidile tori wipe yo tun dun ju ti ose to koja lo se mo wipe gbogbo awon iriri won latẹyin wa nipa ilu ibadan nipa awon ile eko ti won lo nipa ise ti won yan laayo to je ti ere onise ati ti film gbogbo e pata lo kun soso sinu abala keji iforowanilenuwo won ye e wa wa nkan fidile gege bi mo se wi ka jo gbadun rin ina nigba ta ba pada de aarin gbogbon abala keji iforowanilenuwo baba wa Dr. Akintola Akin Louise ohun na ni abo si e ku kale
1: oge badan

0: lisanu shishi wa shwara ibiodun adam allah shiraka bi ithabati ayamani yasalu ma'rufa haqqan wa yasnaru minka mani'u liwa ajibati ito gbogborin oro gbogbo ede arewa ojulo omode akogun ni eran ti o gogun ba sele ni ju aduba adan eran ti ogbon ijile ati ohun to je tin gbese orin aziko ni eran ti mi si agba oke ete finu okiti se yewu sauti iwole wa tun gbede eto oko yawo si yawo e ati ti yawo soko to ba fe se be ti momi la la bo se orin mi o ko danu mama gbo danu
1: soko ti yawo e te gbo
0: ti momi la la bo se orin o

0: Adinka, dokita, otumba Isaac adinka ninkinyo. Emo jenten yin, one koshe, bo ni bulon wa amangbe, ibititin tata kuso yin oronye lowo. Yeni ya, ti mo bizo magbe, ibita ansona lo tun lo son, un mo bi mo se le bo ga so bayi o no ba awon mejeje ba ku nbe o ma be wa be ise ti e bo dojo Sunday bi ose meji ore tun pada wa ori na gba estate na ngbe Bet to da.
1: Danile aye.
0: Oto kolo. Ya wo madam lo ania. Ngbo lo re re nlo. Wania ko ni pe ti ma lo. O na kan ti n wa ibi kan ti o le ma gbe. Kinikan tabi to na fa fe so mo do.
1: Danile aye.
0: Yawo gaun lawyer si lo nti e lawyer ni lo ba pe ore re kan nje omodo yin so wa ti lo baya bi ni a ko mo ti lo awon de un wa elomi awon ore elomi a omo kan de wa nbi o kini kan kini a ko mo je lo ko mo ma bo lale yi o ko mo bo lale yi na ba gbe moto won gbe lo be won ba to se won to gbogbo etan o ta won fe fun 200,000 o 50,000 an fe ma fun lososu sugbon o ri pe o lowo ni won won lowo gan awon ma yen lowo gan bo lo nse fe rowo gba to nse fe ri owo lo nle ba wa si badan wa baba ba kan badan baba yen o nse gun ni o ni kini dada ba wo moto lati wo road te ba le nlo si ona oyo ona beni mo le da ko re lori ategun eto yi baba wa ni kini nto fe oni a o n fe ko kan te wa ba le lasan ni ko kan te ba le lasan bi o ba doyun ko doyun bi o ba si ni doyun ko nkan te le rowo gba lowo re ohun o le ma si si omo odo laye ohun bi an ti bere nu o baba gbe se gidi confirm le lowo njo to ba ti lo to ba ti ku wa te nle to ba ti lo lo ba ko pe yo gun njo na a si se fun ise yen si dahun ngba se dan tan ti ma yen gun tan lo bere si pariwo ah an ti ba mi la se po o ah ma yen sa panu mo na pa kini kan wa na pa lo ba pe ore wo po re baba la gbe kini kan mo ba la se po kini kan mo se kini kan lo ba so fun iyawo oga ti e to je lawyer yen ni what number take care hub
1: oluwa fi fun mi
0: won lo se test fun won ri spam nkan mo kunrin lara re lo to lo bobo birin sun osanwo 10 million na nkan fun 10 million won fun ni gbogbo e lo ba ku nbe lo ba wa bade yin lo ba establish are mbada ojo ta buroko omode boju eyin omode buroko boju eyin o ro pe ojo ta boluwere loluwere pani laye inu oja nla kan lo si shop si tin taja re tin ta tin taja re on taja yen on taja isin ta lai pe la gbo pe ile shop kan jona shop yen jona tapatapata o jona tapatapata o fe pari re ni o kale raaye bo si mi lose ti nbo shop yen jona tapatapata o wa nlo ba won eyan bi ti tin ye mi wo a dakun ejo kini kan won ni a o ti se eyan laye o ti se eyan owo yen o si lowo e o lo ya owo ni to fi fun ni 10 million e ma je ntan yin awon omo re gan to bi kan ti fo sanle nu won to ti ku o ku omo obirin nikan soso lowo re bayi nta ba se lani itani oda lola nta ba fe kun gba hello
2: hello a very big doctor
0: eka lesa o yes sir ogbon ojebo
2: e ba bo we ru koro jo ibaruje yo aye aye enye wo ba ni si tele da ti yin wa si so wa sun ni mo ni eleda re o ori re ko gboro dun gbogbo ti ba ti na wo ti le sa ri ko gbon be se ri nu le doctor
0: kabi si sa wa so ami o e se gan sa Ekale o. Iya beji Germany in London.
3: Ekale ko
0: jo meta re o.
3: Mo ki bo pole pata o.
0: Mo gbo o.
3: Mo
0: gbo o.
3: Baba ni ju ja. Ere sawo re le ke.
0: Hello.
4: Hey,
0: Toreo. Okay. Ami, Asheo.
4: Mio.
0: Mio. Shima.
1: Kimi dagbalagba ki n lowo lowo ki n gori ite pase. Kimi dagbalagba ki.
0: Hello.
4: My doctor.
0: Ah, kabiyesi sa o daddy mi.
4: Otunba ekale o.
0: Ekale sa.
4: O.
0: Aku
4: eto
0: ni yen sa.
4: Ai se opolopo ewo.
0: Ami o, ami, ami, ami.
4: Adeyinka o.
0: Sa.
4: Eni ba ti taja yepe.
0: Yo gbowo okuta.
4: Yo gbowo okuta. O ti taja yepe. O si gbowo okuta.
0: Hmm.
4: Bi alo ba lo.
0: Abo abo.
4: Abo. Alo ti lo abo lo de fohun yen. Igba to se se bogun lo fi mu eni eleni ebeni eleni o se pe yen soju kokoro si won lo lo nkan fun.
0: Beni.
4: Ehen, igba to taja yepe niyan. O ti wa pada gbowo okuta ngba sogbo e gbona. O si ko gbo nkan lo lesson ko ba se rere o lesson bo ba de se bi o lesson ko si iwa yen na lo kuku le nle oko tele iwa to le nle oko na lo tun hu lo yen na lo pada da se ri afun yen ko ma ba yi ni oro mi oju be yen lo n to se o lo gba o alagba de bo wa le ni latomi adio
0: seconda she daddy she adupe o dupe ah eh eni mo fin lori ofe ni o iseju kan le soro hello sir
5: omo mo gba ti kan ba nbo lati
0: kabi sir iseju kan iseju kan ami ase o ami o ami jesu ami o mi ami ase o Ami Jesu, ami, ami, ami. Ami o, ami o, ami, ami, ami. Sheo, adupe o. E se e ma binu agotilu agotilu. En lo le ni pada njo mejo. Dr. Otuba Isaac Ade nkan lo ko mi. Njo mejo ni la pade. Eyin te ba fe ri mi tabi te ni katara tabi glaucoma. Toju yin sipin tabo nso mi. Tun dun yin. Tabi nkan ni kankan le agwara tun yo yin lenu. Epe number me 08064474794 08064474794 08064474794 O di jome jo ni o la se ledumare o da aro sa o da aro ma o da aro eyan re

0: Where else? It's Splash 105. Splash FM 105.5.
1: Palaba ni baba. Ori lori o ma je. Aji se bi oyo laari.
2: Aji se bi oyo laari.
3: Mo so mo jere. Iwa topolo lo nlo.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka ale e ka ale e ka ale ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati ma gbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midire market gba gititun ni ilu ibadan emi mo nki yin tologun tologun emi mo nki yin teleso teleso loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toju ojo abameto ojo saturday ojo ayo re din kan loni olohun oba ngo ojo ti won ba won na to ago ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mami kan ayi kan won na oja ma mo boye oni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo po ojo ayo re si nbo tabi ojo ayo re ko adua merin pe na mo fe gba fun awon eyan kin to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun ada ni mo gbagbe awon ise to ti se bo ka to se nkan kan enikan ni ta ni ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission church comfort life mission international church ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temidire market gbagi titun ni ilu ibadan iyen oni ni saturday or lan sunday to kan ninu osu nibi ta ti ni anfani si holy communion service lati gbara oluwa ati lati gba eje re and gbogbo eyan omo olohun be se nbo e gbe iyo yin dani a pada lo iyo yi but an se nkan ese bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e kan mo juwo si ninu orin pastor mrs temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi